basa enyama papa bi wo wiasimu nasu me kwa de bi tu me ka me sada e ka sa bida wajani wana wana myankopo e wa de na chede papa pa ni ne ye peni na free ne chaiba ti e wa de sibisa no de pama ho wo de ahwehwe na wo be hu no wo baba obebe wo wo yo nyankopo sasu ni ne suban soti.

fi ma papa gumiya na na ye from me obonyine no wenyina tsira me sa